Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την ακρόαση. Αγγελική Μπρέλου, πολύτιμη σύμμαχος, ρύθμισε τον ήχο μας για όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς θα σας αφήσουμε σε δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας, στις 5 δηλαδή ακριβώς, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 3 εδώ πάντα από τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Να είστε όλοι καλά. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha